ko bone yinna me yini laho ticci do ho gi wonno ten keji til wenyi ko maten ki jorno til wenyi pa chaten ki jorno no bangi balet kala chekere ten keji balet kala chekere monto balet kala chekere choto balet kala chekere jo agoro Nina Chelly ni binu nga gamere ba binu chulu kori no ba binu chulu jamare sha yini tiyo Payot. Eto nina mwala chelo yini binu

0: tino mita yabuwi ni teki yinu winyu gina ana kobo kome riyeho ni nuti koordinated kere jiri mora me unget nu wano binu kwanyo te tit kere awuwi moro nuti gino minere awuwa duong kere wubu lobe awuwa duong te nyomu ko awuwa tiri te nyomu chen te kelo dako mere dako mere te beda me po nyual elu dako ni te beda chok kere chika wubu duong matek chika wubu duong nyualo tino adek ci ha wo duong ni peta nyual pitien ko pa medang dung wan poro nge yi chane ingi karno no keken atin na daha duong atin kao te toko te dok bedo duer rabiro keken atin na mario dok te toko atin na mario ni oto nu daha duong ni daha ci ha wo duong ni dok yaj ero daha duong ni do bedo kere atin ni yeo dok du mwaha chiel monu duer rapar yo unu rum pia doni duer mere ma par de jamini du hiburu timra me ngata tamupe awoba duong tatich kere tamme ko ni dahona ni me achel ubedu kera tini ye odo hurum duer rapar de twal e ka otinu na otoa kola kola kato timere chiha woba tidi pe nyur tamer ni rat to twal beru kuma gonya pedang biru bati apara, pedang biru bangata tikere ching, gino tewe nasha. Marta wore nyim, yonu beru tutwal chaka karamo nyomgi, yinge umo nyek, beru tutwal. Yini beru nyeha, kuri beru no. Chadua wabu dungu tamo ngoti ye, tepu lani, metamu ni, lego beda tiye pacho. Ame lego putpo bedo, chiha wabu tidi, ginorte bini wuye ba gina wuye gat wuye po ko okay beru ba po et nu tia ber tia lok alego pot po beru ginorte bini koma wo achi ha wo ba tidi ame po nyali te beru ba po ame lokata ta inge ame chi ha wo ba tidi ni ta chakutu chukop ora jo hame ne woriye kere nyeho ni ngomi wen pete nyual chi ho woba duong tia nyual tutwal amano tina riyo muto cha ene neho atini ino beri ye daho doho duera para deki ene ne planning ni biru beda manu dauno tia planning ni daho ni toko kere nyual liyene teko ba manu icha ame yini winyo cha yini winyo kuma chalo daha duong ame kuri jami ni ducho tina rekomu tinu ni dadwe yihu ko agi norte binu ao kopi te katu kitiene unwe ramu yeni nyihe na ramu temo kurigino. Iye kome. Will you believe? Can you believe? Ngwado mete kakano. Chado kurigino temerako. Bela teka pe mete kutu. Hello?
1: Professor Chalwena Mola wila wadaga tena jopena na tena watere wa Antoine.
0: Poye.
1: Ano wanda kika tipi dano. Niaka kana ko ni nia jope mena kena wote mwanu ni ne hana era pe ki ba mi da ha ja ber put ko ne ho ka te ni ko me na ro ka mute ko ter ma ro ro ko be da ge mi do ti me ki ra ti na ne ti du te do bu yo mi ro en lo bi
0: mi ro tem ki sa
1: yo yeso kristo
0: mi ro tem ki sa
1: mi ro tem ka ki sa ka ken ma ro ko ni ki ba ki ka ja cha na ri ka ni lo wa wo ti ko yi na ngo cha wo ni tu me lo no mo no ro ate kajer mi ara da se ko cho ra bo sa ki tan wan kara ta ko ping pe ya ma lo bo po ya ti da ko lo bu yo re ni lo bu cha don na ta pa yo da ha do ma ti mo ki ta ka ken kom kom wi ma ka ti ni ki ta e ka ti da ki ber ki ta yo ni le le wi ja ma ka ta ti wor yo ka le ti su ti en kon e da ha re ho bu ne ha ti na wor ni ene e da ha re ho bu be da ma na ma ni ene
0: a po ya
1: ka ken a po ya ba di
0: po ya hello
1: hello
0: how are you
1: mai ka sir je sala me nawo
0: morning
1: yo gina nang
0: nuli dangdo
1: mo mo ni men ka do ngata en te nyual aka yi nuli te nyual da mi je ber kri chawa du shu ke ta ker nu ti e pi ni mar ti le le to na me ko ke ta do to ko la ko ai ni je re du ko ti gen po ta do du ti ka mi na do po ta ro bi no ai ja la ga mi ro ti me re ko di ginu te ro ko be re mon ga chuni pe track bar wan dana dana kumicha.

0: Wore wel kor ni ko ya Pocket Twin Sisters na kor chu ya wora wora ne. Era Pocket Twin Sisters a me kare duch beru chung ke di utieno kanu tia lo keri chia bich chia bich wore wel kor ni ko mi kunno me piro ko. Nwa ke bazoka. Kanyo ching tutwal endang cheka bob matek lo buki de indo etere kere. Wel kor nwa ke no DK 777 bazoka longeten ingo gicha. Te upitu ko me weke ye yini bedi kare me ye kuporni doyo porni cha do en nywagi tiedo idi pornacha wano doyo kwa winyu kopa me wano lea lea kan wani deo ni cha watia dekere dake ha abiru dong deo idonyo ningo
1: acho beba
0: poi cho
1: Solomon apoye mateka alo apoye lwa kama ucho ya oho dushu ange ucho me chingchambi dapi yod
0: ni rao ye ni rao tine
1: kap kaita mo dano dano pe ye
0: pe rao ye
1: pe rao ye eto Oba ye ni dia minoti ye pitien ko pen ngeo. Itwa ka yini neno tamada ho ji okato kere. Kere miri mere ko noti ye. Miri sia pe o leo tamaye. Pe dai kwa o tamere ho. Ko yiri ti o kere
0: galo be gidi. Mong
1: beru be gidi yin. Ami o pe hamer ka e biru. Yini oni nga meri a chalo be gidi. So eno mi o da ho no do ka noti ye no. Ame ye ye tek. Eti yoba yimiri yini jamino ngo
0: kur yimiri ngo ti mere dang kum ngeo ko ni kum nyi hino ina ro ti mukur ginno
1: kum dang mo ba no ho da en na yini nyalle kri cha chel
0: o ko nyu deo ni kum ina ro yella
1: dan dan da te make sure pita mani kan tikiti do mir pe nyi hanyim ati yu ginno me yo do pe wot
0: le ko
1: o ba ye we ho mi poshi yu di kabere po pe yabo wani no mana chilla wan miro wori kere chawa kere chawa Kiri kubu ni wano tilu ni wano goro. Na jami ducha wano tilu wakan wano piye upupa kere ya kino kuwa. Pien luanyo kere wae di chien kere di wo. Pue pe kisha ni kere maari ni aduongi wudiko mene na tin. Umiro duwa kupojbori ni upue mayabu wae lero man. Yede katibi chung kere wa. Gine wano leyo kanu ya kule kunu mende meduoro nyi. Wanda wangini jini kene ya metuera. Chung kere wa manu chake ya chake tunu ya giki. Pinyinga tini maari Yesu Kristo rurwa.
0: Amen.
1: Amen.
0: Umindo di apoye choni wudika tin. E yonge kop meri ya hame wano kou puro weha weha cha. Uke ana kope ne, ana yabu wine, teki ini winyu kope ri ya hame wako bere kacha. Numi rwar rwar kere gina wano leyu tim.
1: Yes.
0: Yango?
1: Yes.
0: Wano ukti coordinated.
1: Jamba mei kubere.
0: Kubere ko?
1: Eh.
0: Kubere ko muko?
1: Me yabu ngichi. Yes.
0: Kubere ko. Wano kwa nyuchocha meti buk me matayu chora para boru ting piruwa chel. Ameti kobo ne.
1: Inanga ti Bible kanu ya matai ya para boro.
0: Ting piruwa chel. Eka do hera ya buluka chora piruwa dek ting pide hangwen. Meru kwan buha.
1: Ya bebet kerewi.
0: Matai chora para boro ting piruwa chel te koni. Petero te bino bae. Te penye ni ruot. Karo minna bino timo bal tiena di ba. Eka te ti mekicha. Ame romo tiena biro. Yesu te kobe ni. Moma kubi ni romo tiena biro. Enta kubi ni. Ramu tien pira biru tiana biru. Munu buka wano kwano ino.
1: Munu mataya.
0: Mataya para boru piruwa chel. Dohu uru kwanyu luka. Luka chora piruwa dek ting pide hangwen. Luka chora piruwa dek ting pide hangwen tia kubuni.
1: Kaja me kwano diyuko yini chopin.
0: Piruwa dek ting pide hangwen. Tia kubuni. Yesu kubuni papa. Tim gi ber pian gin momo ngeo gina me gino timo
1: yes
0: kar gino kwaneno wi poi watin tieni wi ko watin tieni timo kisha forgiveness tetum
1: amao biru gina tek e yikuo me tiketa chengane
0: awinu edio gina watinu tiu leyo ni ubiru gina me guru tipu
1: direct
0: guru tipu
1: Te gudu kom.
0: Te gudu komi.
1: Da te gudu na hajokoro na ngiri tushu.
0: Te neki dao. En gine yunu watu kubo ni temo kisha.
1: Titidi etu dit eno beru guri me kwa.
0: Gina wanti yutu kubo ni oberu gina momeo jua pol ti prison. Pe prison mei mo lili nyua tafeno.
1: Yes.
0: Kume ni yichunyi no.
1: Yitweche yini ti ye no.
0: You are in prison. Yes. Iti kumi prison dang. Dang. Keweka penko. Weka penko jua ya hoko. Nga mu wao yeoko. Achu choki. Nga me akemo tia maki kom nga torutin. En dano no en no, wanti nuti uloke.
1: Kome ni chua me chuyi tia rem. Ame oge ina hawele lego no. Ame tang pe kena hakejpe tia neki no. Pen ko pere ne.
0: Gina wanti nuti ukowe ni, wanti nuti ularo kuoni.
1: Yes.
0: Kisha. Forgiveness. A win radio gina want you come
1: mo. Kisha tikere nyukta di me.
0: Ati mero ni mero yini nge. Kisha tika kai cho elek lao tika nyukta dek. Nguen.
1: Nguen kika.
0: Kai sha a. Kisha. Nguen. Ti jo mo. Kisha mi. Gina want you to lay ni deo.
1: Yes.
0: Amiti. Jo ameti kira keme yigi. Jo amu neho. Papo gi. Une kutoro gi ame ngeo kire jo neho.
1: Amo neketio gi.
0: Jo ame ngeo jo tuyo gi. Jo amengeo jo amochwalo lwiture gi jo amengeo ngomi wa nyira gi petie nyomere gin jo awano ti loket gi tine no obanti ametu tin
1: yakugi nurmeri
0: ametu ni yao koi kurugino because you are in prison iti bucho haramea iti pelili pe atofi pe rure pe loro pe lozira
1: eti tibu
0: iti bucho roi na yiriti beruno
1: you're very right
0: ti jo moro ti woro koi legutin papera monyuale ti ubiri nyim entia beri chien
1: peda mi neno
0: da petia miten nen unyuero laro nyimu kome miti ka papera ubedi ngiamen pe neno
1: yes
0: kuri jonnu tie ti jomore na tie lok tine ni tia planning me di diku ya wo kurdana yo chobu kire pala pieno wao ye umacha danu no ti prison
1: yes
0: ti ubiri di ukalere chana tie unyu radio
1: prison na yuti ye no pe ubiri prison na me obaino yubi barubiri prison na joke na me yubi.
0: Tinga rutia kemu tia mako meme tu chulu kod. Awuri yor jok ngatu nehu wore ni.
1: Dinga chulo.
0: Awu yenyu yore.
1: Da ota
0: oku. Danu noa tia wuri yor joku ti prison.
1: Mako kubito au nbangi ni gini.
0: Amita kubini kama kisho tuni ye deo. Yinang uinkere jo are uinyo redo. Kama kisho tuni ye. Kisha poberu gina me danu winya winya.
1: Yes.
0: Ikome. It is what, it is not what you feel. It is making decision.
1: Iyo kuoni iyo wota chela chel
0: kisha uberu moko tam
1: me pero do tuno kai koma mi ro kisha
0: po uberu gina yini
1: ti ya ti
0: feeling ya feeling ya
1: ni wunya ni
0: uberu kum tama yini moka moha ichano da jote meno koni loni yene
1: chunya chela
0: temo kisha en kis en gina want to come no kisha uberu gina ro me kai yini po di jo adia kisha
1: da pobidi yike
0: ngata metimu kisha buru ngata tie wotimu kisha, kisha. Po ora ora ni ole wore tim kisha bodam
1: in fact dan kanu mi tam tameda pe wille
0: tameda pe gamere
1: yes
0: kisha jua metin tie wotimu kisha buru jua me gina ngeyu ni ngata mu wau yi beri kuch te chiem te yeng te chwe da te beri yakina wukanu eru ngata mu wau yi penini wor
1: beri tam te jony
0: dana mo wao yete join dana mo wao yete bera pelil dana metia paru ginuti mi komete bera pechemo
1: ifako bero kore jo ame kaote da hata no yinyo tuo ta yelo gi pe da hata penuo
0: wantinu tiu lokeru buj jo ame timu kisha loge ame utigiri custody
1: yes
0: me bero jo ame poti wantinu tiu lohe kofi kom kisha wa kwanyu weyo ni ya unjwedio tebe chako dongeke kano
2: nursing and midwifery soroti manka kwano ti dahatala mocho chwalo waho tina metiu ti dahatal kakare ti komite dwa ku reporti komi uponyo certificate nursing kere midwifery piyo tina mo kwano te penyere kilacha mwen mechinia tenungu di subjects me sciences kunchora kere lemon datiye ti kere guma mwela mwela me kwane chukulien ucho yoko kere dula me buwako me ponyere kere tuku kakwana lach kuka kuka wili buru tina nyira kere uobe machi linktu cha me liel peto liktuka lacha romi namboli stadium wifi menono mepo kuinta nerechimu tino kwan kere jolong kere library buke ye ila tore partage long pijome apache division za ngwen long omiyo tina ngwen division na chela chel basari ame anyal welo ka jome kwan atinte wutoja toja kwane wichola director agama pe kwane duma biru tema worenyim kun kwane duma bira chaka ndo biche duma biri mohane nuong chukul kilometers apart biche yu ayai soroto city worumoroto town pe kuberego chimi na manota bira bora beach angwena bora boro nota bora beach nyonota bira bora boro abongwena boro not ariyo chela bichel kape nuong warga ma agama registration kan unyui golden gate clinic
3: Ule baba.
2: Hey, utuga bale da doi rea rea do.
3: Ugole doho gwa harakoba.
2: Utuga bale kobingo.
3: Yono ngole yote choya gini richiruko.
2: Ichendo mii ni duch. Amedai duga pedi wilo nyuko upika.
3: Karabawan.
2: Utuga bale wang ya ome na we. Ana uri command motor spares and services aleko lil. Yini tek widoa kitengwa la magurumejo ukweliyo. joma lekhulil kana chik geu losa chali mana woro kelani command motor spares and services lekhulil uhi ruwa chak amu chari wholesale kiri retail yon komo big long sprocket complete indicators chine engine block engine valve clutch wire exhaust pipe chiteno big brake pads upira take up to cushion side covers kiri side mirrors alarm complete carburetor crankshaft kiri wind guards inyo komo big long yore yore timba kana ka ngwo pale yupika ngwa te commanding dwako kakare joma luor chen kiri lani bulu mogwa goga beri kiri kana lunga chichok pebiru kanyo chane chingu tinajo command motor spares and services lekhulil time chungkedi nuon command motor spares and services lekhulil trading center unyo etwero goyo chime ye nama nota bijira bongwen ario abicha bora rio abira bira bongwen unyo nota bijira bora biro adeg nota ngwen angwen abicha bich command motor spares and service manka commanding bali komu pikte duwaki yore yore
0: poiru ucheni wea unredio wano ti ulohe kope komu kisha deo kisha antina tia mirone ka wano loho kam jua pull gonyoko ako buka kopi ke kana demi microphone
1: yes
0: kayindo lo kayini wun radio ngew ko ni bible nyuti wani kisha miu una rio du ci beru na gonya eto miu yin ngato balo bori cha ho bera gonya na madi na machel
1: yes
0: o tem mo wunu tinni deo ke kop gi no ekobe kom kisha
1: apo ye tral solomon kere lo akamete wun radio apacho chame topic wani upoyo wiyo dikuni ni kop me kisha ana tanunguni ye chorti ya ikona
0: ye chorata yako
1: ye chunuti ya ikona pien solomon joa pol operi peho odoni chian pipe ye dogola mekicha biru tole kwagi ginna wano kopeni kishani pemie wuri kwan kwere te opur por mere pe pe da nyige tia mire wuri pe tanyak eto ko beru kitaji ngi yekere kiri kitaji ni ko kiri yakina community kitaji kenu ko mi let ko ma wudale ta chalo yiti mamano pai bolo biru kobo gatta metimo kisha peparo gupa ballamoti come gupa ballamoti come wela jo ne jin o ne katini o ne rototi o ne papi o balo jamini dushu atin kisha peparo gupu me bala joti miko fak kaemi to beri ko ay lo batit atino ba tini ni udiko meni natin
0: kop karen
1: ka kopa me amit ni akobi tini dok pe chawari ngi jo amo o balo bori ajin neno gi ba obero bala don ada wor ko gena no tim jono kisha because ka jit petemo gi kisha yo gena yitelo yo jara gupu yo namari yo
0: yini telo yo
1: yini telo yo
0: wanu lo kero tino ba
1: waro lo
0: kero jwa me mir nun ko
1: yes yina me wori woro ba ni nino yina me kupi jo ni ngi oba i dogola me kisha pe paro wela yini bela ticho ba unyu pe bela ticho ba unyu lego nyu pe lego dogola me kisha beru tuolo pe ngato kiken i dogola me kisha anatia kobuni jwa pol don pe tikere kushi kwaoge ngiyo jo kene pinga truwa ya tite kwa timu dano kisha odaho weho na hakana numiru beriye tia biru kano kene o weho na halo umete kwa numiru beriye pien tia dagan te ya kwa ikanu pien pira moti makisha ibala titila motije te uro kwa luka kumunino buka luka no kumunino ruo timgi kisha
0: pien gin petie ngeyo gini
1: pengiyo
0: deo kana yesu nutia kubi yeno ubero kana mochu alo yesi yeito
1: that is it
0: yesu was almost dying yesu jo guru koi kori ya teria kuri kopi kati ya kubupi wabinu ko yesu nuti kori ya teria chumalti chine yesu akaka ikudi taunu yesu tiyucha akaka koni uba kwa nek putko uwe jwane duwa hitiengi yesu pute kone
1: what
0: timgi kisha pien petia nge yugini ginu tiyo timo
1: ipengi umauti yune sulmo na wori cha moro watia bera tiangi yu tiktok arende noti miti ino mwore TikTok. Ame bishop tia interview yon ticho ba. Teke karo interview cha automatically nuji ni raombe ru bishop.
0: Ni qualifying ru bishop.
1: Apenda machiel nutie ni tuangwe na nga abiru ko kikari. Jan, yesho ta. Tuangwe nubiru me nga. Ticho ba atako bigi ni pelare. Penda mayote biru ni chumala mogo kere yesho wile harwe nga. Itinen no kori direction na no wa ame amadjo tia wo
0: this is total madness
1: eh Ifa kajiri ti winyo ngaturo ti atemo guvu mere kiruwa. Meko bugineni aye. Ifa gire social media manu gira yijo apol bere yomu ye. Pien ruate kirigina yomu ye. Eto, idogola me kisha wana tu urieni. Anuka kubini kisha peparo dita ngaturo. Kisha peparo wede tiri. Ti tino mga me timo bal kiri mwaha paru ye. Data me baleti mucha pobero bal. Kumu hati ndano ko. Solomon jo apol kuni ko chimi chane dano pi wichim. Jo apol pasen pira boro ya kira jo apara me obedo. Menuti ye jo aboro. Kia tu yalsias. Tu yalsias tingo. Wangye cha ino donye ye. Ubiru ye wangye cha guru guri mere kome.
0: Teta mugin cha.
1: Yes.
0: Ame peche mo.
1: Pite ye timo kisha. Amane chane umi udokchu ye titu tiluake po. Ame ti ye. Ka Bible, ka Yesu Kristo, ame wana nena ni odeno chan pikuwa. Upin puru ye meko ni timo balo cha kisha. Ye josha wangi po yabu. Now, jina di titelo wakana puti kwa kani, pingo peti mawuti kisha. Tipashio, ame tao tuniyatura, tao mago me accident, alit. Uneho ngata mejo mara pashio. Tindeko kena mejo neho machonye. Uneho ngata jo tipashio. Ena miro kubite kipashio, no. Nina shiel. Udok gine penyo toko bini pa wana chalo tino me lobo. Kana datu kwa te lobo baani. Uye uti muru family cha moti mbacha kisha. Nino nuku chubatu ni dikalo kano. Uchaku nene gina nyakanyin. Inna jiri ti oko no. Akemo mbaki kumu mini no. Ame chuji chueru wa kiburi wope nino no. Urumi doki tano nite kubiru wat. Atamo gine karalaj. Angiyo ni tamani biruke la pehe ya nyim. Aye tine ni hini aye temo minna. Amo luono dono kwe kisha. Ruot timandang kisha. We kisha nani chung. Mego meja banyima. Automatically chaki chawa no. Ichaku nendo gina nyini kuoni. Chang neno gina nyen. Jo apol tiutuwe ye kiri chang wa mepeti ya chang. Because peo ye gonye joe chunye. Tiutuwe jo ko kiti nging. Peo gonye dano. Ana po yu cha dena chela lete kuona lo. Man kakobu dok chunye rota nana. Pien miena kop kere. Dahona ma chela rihana cha kubiri kere kwa. Bilu donye itu bere moro kere jo pacho. Erte nungu ni. Yako che cha me ti don awori idogola meto teko bijoni adu yunga ta me ti burla ngere du puta ko du komele teko bijoni ko be me gitore mere me pa me ni wori ko pimu ni deri ni e wori gonji go ko elu ko ti e podo dige lu pien papero tu ya tena ko e chunye king ko gonya tena ko era tinti state meto na hatinte biro to papere po gonyo Jini bero nga, medu yitamani jini bero ba, me chunyi pe lakari kumbali. Ibero nga. Loba wantu beri yini wana tiyo kuwara, kuwara chao merpe. Tima bale langiri kisha, we gine ebet kuwao. Kuhuni, yotkomi, kuchime turi, tuchu wiko ngata jini tuye chunyi cha.
0: Jopo beru ni aikopi kumkisha deo, ame uwara tutut, pia njopete ni aikopi kumkisha. Yes. Mwona mepeti ya nywane dahata la bero. Ariyomo aru wiki poyo.
1: Nguwa moti mere.
0: Te luongo utarugi. Mwonywale gicho. Te bini dahata la pach. Apach kano ba?
1: Yes.
0: Ate bino kwayo kisha. Te nywale.
1: Nywale lako.
0: Agino poti mere kome. Imaki mogo. Tido atoko. Badiki. Ginoro timere kome te poyo. Tijo oke na me gena jo yao kwe kumgi.
1: Yes.
0: Dangu nuka haya, mando imate do kwamer tumko, kegoko chimbo joy. Imate dok te uku weri omoro. Ipo inu ni imati, uberu kwa dok digi.
1: Titia kuru dok gula
0: meke. Kelunga unu kwa joko bin. Kau joko binu, tema ku jokre kunu joka tina. Atimi kisha ko. Inenu gina kisha timu?
1: No, kau jokte kubi, marana atimi kisha. Chango te tunuko.
0: Kujokte igum, imate dok pera omoto okenu.
1: Chango te tunuko.
0: Matu pera omoto okenu. Gino baati ametu buru kisha. Kisha gufu mere duonga me. Ami ya pori riyo. Chiri cha uka mei karame yesu. Yesu nutia toa toa. Ame joo neho kikinu buru joo nutu chungpingo.
1: Dango tilu wake.
0: Yesu nuti male yataria. Amo guru kokiri chumari kome tia rema. Rema uchobo langiru kotia chwere. Chwere jokeno tia tinguda kwa ame yu. Yesu ni mari uka yataria. Yesu akakatimu ginora uwele me miyo joe kanu utoduchu. Yesu te kubu bani. Ruo timu jono kisha. Peti ya ngeyu gina gintia timo.
1: Ngeyu gini.
0: Kodugu chen. Kono ngat rubinte makku papiu kunyu deo. Teketo pala ngurete ngolo kwa hizi. Liaj. Tereto kopinga yiriti neno. Reaction ni beru ningo. Bible tia kone kaka. Kami rotunu kwa yor yor yor yor yor.
1: Et ngiyokin amyo kisha tuni cha jami tia teka me joa pol pede gamu. Pien remu po de.
0: Bible tia kone ningo.
1: Yes.
0: Miritim kisha.
1: Kisha.
0: Kisha enu beru dogwala me jami duj. Dami da kone ka yini buwalo joni yini wari lego. Ata nungu puriti kubu nyea bojo hudon konyari pe neno pe wantuolo.
1: Yes.
0: Etu kumidiku ni uri lego da iti dogo pashu.
1: Da kuruwe hilti smart.
0: Atini moru uru nywalo ko ilum. Udugu pashu kere tinere imahe chunya me pe iti igonyo. Tijo mwana mo mahu tina nyira gi kere uwebe gi chungi pe ginamu bal timere wilobo.
1: Yes.
0: Baibulu ko ni ginamiu jo pori bal pebi genere.
1: Da pia genere.
0: Pebi genere. Atinu poru kwe bal, peiti mkisha. Na hichani, biru tora tin. Eriti uwele lego. Amira kubi ni kaji ni buwalo jo. Iluo nyingu ba, ite kubi ni. Yini lego. Kun peiti mkisha, rikiri kuri chunyi yi.
1: Yes.
0: Yin pei, biru ngata be.
1: In fact, kajwa uwele polo, yini winyu pole dog jo.
0: Weka kubi jo, ginu miyo miyo wano tim kisha.
1: Mm.
0: Machi el ginu miyo wano miyo tim kisha. Kangata mepoti mkisha lobo karika. Ibolu kuira wuma chutiyene.
1: Yes.
0: Ngata mepoti mokeshe wiloba tuwala tuwala.
1: Eh.
0: Aminya poru kana tegla. Weka kwa nluka chwara para chelti mpiruwa bi.
1: Yes.
0: Mewe haminge. Kayi nibero. Ibera kristayo. Ibero ngata ngeo ba.
1: Da.
0: Etu inpeti mokesha.
1: Da. Kupi joni jini woro ba.
0: Amita minge gina miyo mirete mkesha. Yes. Achele ye.
1: Eh.
0: Tiyene. Ilti luka chwara.
1: Para chel.
0: Para chel. No, Marco.
1: Marco, ye. Yeah.
0: Marco, chwara pa chelti piruwa bi. Gino miyo miru wantim kisha cheli ye. Tini, deo mitu winy kwa nina ve. Marco, chwara pa chelti piruwa bi. Tie kubo ni, dogdan kare dushu ame ichu unu kuni kwa unu ba, kai tie unu kiri kopore kom ngatoro, teme wunu kisha. Kisha. Mewe pofu wame tie polo dang timu kisha kumbalu. Endo kamu wame timu wunu jo kisha, pofu wame tie polo dang pebinu timu kisha.
1: Iti lizard.
0: Manti yame wangwe yone, ngatoro kekena wame tike rikopore ya kada rom kiti. Obampe wunye lego mere.
1: Atual, kumki lego no yuti podo mendo ano.
0: Iti kwa yobane mi kotchwe poti, iti kwa yobane mi utinu nikome beda yot, timiti mi chene, timiru ni utinu ni kwani, itikiri gino chunye rom kiti.
1: Tuyo jwa boro.
0: Jami no po timera na harihi pien, pi timu ngatoro kisha. Bible tia koba mano. Gino miyo miyo wano timu kisha. Nu wano timu ni ubanga miyo gamlego wa. Jami duj petia tiye kwa jo, pien jo po timu kisha. Na hukwe ruke, tia neno chane dokti.
1: Pien po timu kisha.
0: Tikisha mwara en miyo timu. Upuye tia neno chane jitim. Tung, imiere, upuye jo bao ki imiere jo. Tia neno chan kunu da tia biru kuni peha me tia mitu weku tishu ko.
1: Pien kisha pe.
0: Po timu kisha moro kakanoro.
1: Kisha pe.
0: Awinwe diyo kisha biru gina gufu mere duonga me kari yini mitu nyope. Kisha ena tia tili me kwa wilo wuni.
1: Yes.
0: Da minu ni tini ni miri ngeni. Kai yini timu kisha. Ibiru ngata maa kisha. Ampa tia ku joa me timu bali kumji. Ampa tia ku joa timu bali kumji. Pien wano tiyo moyo yo kwa. Wano tiyo biru ni ubit kwa.
1: In fact, Solomon, what to kiri jo apol ame tina jo, da tina neba eno miyo entia kanyoshan. O kwalo jomi kome, duj, dan kwalo, kaya wuri kopa nywa lere, nywa la pete kopa giniye. Ero chian tia mede turi, peko ni tia mede biru turi uye uye. Pien ma chiel, balo timi, el dene nama timo balbo, kwa ero timo kishako. Matino ba, yini ngiyo ni oba ati kwa. Aya yini tamani chocho mi wanatio kwano ni. Ngato giro ya ete guli me ete binu choyo. Pien kaya ngiyo ni ngato cho kiri chuny. Unu miri tim kisha alogi nutuj kita mara kwa hukobu kene. Kaji miri bit kwa ete chinkan. Ngini kisha ena bira gonda machiel me dogola me kuoni. Da ngata mo bira kisha peka pol pengole nyime. Ngato bira kisha ubira gumba gum. Pien gumba juwa me petimo kisha en chop kere. Yes. Kaji petimo kisha, yini chuji right, yini chuji chion, pe mino neno jo turi, gumamiru bin turi, wurutunga tim kisha. udikalo ticho bano timo kisha yeti ni yerie kapetuere
0: mer yogi nu miyu mirwano tim kisha piano bada binu tim wakisha ko kwan mata chora para boru tim pirwa dek
1: yes
0: umiyu lojme polo rama rama kera baha mora me ri umiru yiku ko me banyi kere umiru mere adung uchaho yiku ko ukelo banyi dano mora me ri kere banyi me karo milionu ko
1: kabisa
0: kaunu ugin gina duch e chul kere petie te chiku ni miru charre en kere chiege kere tino gi kere jami mere long me chul kere banyi amiru no ter yevri pi nyime te kwaye ni ama duong koe di chunyi koma ana binu chule ducho amir no te te te chona duong utegonyo ko menono pieno bari hotim wakisha mi wana mir tim kisha
1: mir in fact ko ana pini na jiniti lo ba dey te ko ade tuni mo ha dey te yele papa mo ha te ye jiniti mo kisha do hotie na di ya me jo apoli community ngi woni dana ni chunye chele itimo kisha do hotie na di ina mi never sang with akela ngiri jini bila tim kisha uli solo monti jo kene oba mi dogola me mot dan woro poño tino ba dan obira ticho ba eto chunye na haput na hagwena gwene te kuru tuta gwene duga ti akom ginu ke ngolo ture yiniti serving oba mene pier kai serving oba me koni jo mi tim ke ani yiniti mo ke kai kom je mo do hoti na di itimo ke kai kom jo a yiri ko ke gi o do hoti na di pien dogol be ke koni tim ti na biro
0: tien pira biro tien biro
1: tien pira biro tien biro
0: limited pe
1: limited timo kisha petie now yin puri lo ka uma hatime ke atindo he duo tindo pati me kisha kene ko timi kong
0: deo
1: yes
0: mari yoro wan rawte mo kre dano kisha ma chel bedo me poyo kon kit mar mo ba mar wa kere me nono me rio bur lego pe dano no
1: yes
0: kanga tur kom do timo balo ko komiti luka chora bichel tim peru aboro bless those who curse you
1: lego
0: gumbo ti ame yeli me mi yiri tikere peho no eno me dek ma giki beru ngata me paye ko me cholu kuor
1: very good
0: ka gino timer ko komideo
1: kuor
0: ko bo koni ba yiri beda manno
1: in fact wana biru beru kere o min wa mora ma ti u kop no I din wa mora ti u kop ita her mora ole jo sha ta ti kere chunye ma na ko bo ni wana ngi oni ching che accident me pipi wana ngi ching che wan peo mit po di man ni gin lu kon kan me kuor kon kan ngo eto o not chingwa me o kan natin da wan o kan natin te gi kan pien en di wa di ma cha chele wan out kre ya te hela kan
0: ni no mor ra ke la yela
1: mor ra on building ko kan oro e ngiu sur monte ki ni per ngate ti mo kisha yo ni me wo ti ber yo we ti jo ken te chin kan na ha no welo gi ma ti a wot kere ti u pik beru ta biru to ka don don to amare put putim accident in yo pingo mera ma chiel ko chunye chilo bela tim kisha ka timo kisha o ba biru to alo mari ka mera me lo ko pi kom gi ba cha yizi wor keni me guiding ata
0: tama binu ngo accident
1: binu accident e da bar gim chunye chola chola jo e nge turu duju ka ti ka do nyu piki diku mi te jo du ngeni o bang do no biru pikel no da nyo no tamo ta ready wi jo bien jo ke ne cha pe kre gi mai de nge ngalo jo nga ngal pe chunyi racha racha pe timo jo kisha jami ni biru ataka kiri peho yo wot
0: me yo awun radio chawa ke ba wot ko igino me mono luoni misconception about forgiveness nyangor mo lungtu ke
1: nyangar
0: rachi kom kisha
1: yes
0: tinga tultie ameti yo hokano bible din pete yego dikopo ni timo kisha pe nyur ni miru ya wile gine timo. This is very wrong. Dana moti mo kisha teko bukuri kopi loni poti mo kisha da obanti ya riemu yo dano.
1: Bible kubi forgive and forget.
0: Tim kisha wite wilu kwa ginu timere. Bible kubi waji chayo koni miru wiwa wilu kwa ginu timere chon.
1: Yes.
0: Wando chake tutamwa gina metia timere. Koni niyene. Bible nukubu kitu. Ayunita ya rete mo dano kisha koni. We are pa wili. Okonyo dea tivi gira kisha. Kato we are baby will. Joke netia kubi na hamonge kitu. Ule tiko bi down ya timi kisha du ya pa wili tiko bi chwer kitu
1: ikuri timi ni wa rachel
0: ada timi ni ku bi di wa rutinu bede kom ge yot maria be pie ku ni ngogi ni imi na ngi chimu che ki porro
1: ti ni wa rachel ingi ngo mi ba okelu me ke du ka rachel
0: bible pa ye bible de ko ni kai timu kisha nu timu kisha wi de wili yo
1: yes
0: pe du itene no ginirio
1: ifaka timi kisha mo obir ngata wi wilo yor yot
0: Joken di nyango ken mo lutu himario. Joken koni timu kisha kane na timu kisha penyurni do adugu gene komi gena do yako. This is wrong.
1: Okay. Utigini jo wani ya wartu loke gini tiyo. Anda nyo atawani tiye. Jina nyo tiye. Eto utigini waho. Kongi ye tini ni. Mani chani wana tiyo beri nyim.
0: Tijo moro putpo tiyo mkisha. Tijo moro tiyo mkisha. Tu koni wigi pa win. Tijo moro tiyo mkisha. Kwa hito tiyo koni.
1: Ubala do watako
0: kila. Ando pa gini. Gena do ikomi pe.
1: Uya wakai.
0: Iti mkisha kwenne. Bai pul pe tiyo ye manu.
1: Iko. Iko mwana tamen na mwana tiyo. Leti. Commandment. Ti tanu mora mo nui pa se kara wana do ando. Lu bir tuana wal jo ara chapela. Na te kiyi wate kire yo. E atar wate miru ko bani ka yin ngi ri dana moro bere joka wala jo. Te kiyi ne ti wate kire yi chak lok kire ko. Te kiyi lo lo kire to pa wali. Eh? So do ngu mi kara wana do ngi te kiyi wate kire dana che te wa wana chak lok kire a ti ni ngo. A ti wo ni pa ko ni nga. Boko da ni wona ha ta ta to kun. Wi ti protecting ka.
0: Gain, we are protecting the gain.
1: So, kore dano no icha me luwa hobi ducho akre pin. Luwa teko bidwana chelli. Wano timikisha uwe kicha me bero kandel. Teki jami ni omede. Wano yomo kai kan. Then unge jin pe wunyu kisha. Pe luwa kucho ho donga timikisha ni dano chelo bino weho jo. Ba timikisha.
0: Jo timikisha kwe chunya be.
1: Enak te ye.
0: Ti jo ken tia kwenye kau timikisha nuri yomo kai kan. Nugi neti yomo pe deo. Ginu kene magiki yoken ti ko kome adimi kisha kwete ya nyim nu ipenu ngo konyori bora
1: maru jo ber maru na pore tuyo ka kije no pete a flowing
0: ko mi ko pore ko ma wo moro ni Joseph Joseph wor mer bi charko po wor mer omega
1: mer ko
0: charko bori burkano neno cham charko kucha wor kucha eto Joseph bi tuyo ngo Joseph chao tuli lobo kucha te wo beri buj jama pol da ti ye ko me kunu arte bi kisha baade ni lo hello her doko dana meti kor dogola mechem chito stokipa
1: sto ame loading kun chem tu shi ye
0: ngobi no temere Joseph unu ngeo ni umege mere no mie tuni lobo cha tene lo he pecho cha ame ka unu yino kunyo deo unu e kora kore weko
1: udogi
0: yela weki binua
1: itawne gino gin
0: Eru Joseph gin Bible nyute wane gina Joseph tetimo pote setting system ame mi umege mercha punu gima chama
1: nen ko gina wande ko bin yin wuti ngi yekeni
0: haleluya
1: pe mi wati moro buruke pia kem
0: piendo pe timo kisha
1: ma pe yete mo kisha
0: ti jomoro tu tuber kere papa tim tetimo papa tim kisha pote chekoni wundo pe cha kuchen wuntu rakam pien papu ni nu jawte mo gina chala man ititi mutwi ke ken nyimu ba obatie opu yori
1: iginde yititi
0: eni ko timino yin titi miti ngene ibiri wako
1: ifa komio chana meti abiru turi timo ga me pera opiro na hagwena chelta biri dikala mere te ko ma hagwen te kigweno cha kanyi gweno ta ho te ko ma hoka dielia mandie la pita ere we ko go gya le mandie la dielo ta ho pingu ngi tamri ngo mi udigi ka ogino cha kanyi ta ho Amena kada do ku chakki ka teheni ko le don bra bi pe changi ya teher.
0: Abu nyo di wanu tikere rema let matek. Chengu ken bot jirani ni.
1: Yes.
0: Chengu ken bot papi ke toti. Chengu ken mai bot chama na bi. Chengu ken bot rempi ni.
1: Chengu ken
0: chama na chel. Chengu ken polici. Chengu ken kea. Yesu tia ko wenen tien pier beru tiana beru.
1: Chengu ken na hotu chuba.
0: Chengu ken reverend.
1: Chengu
0: ken bishop.
1: Jua tia kwa yini, ukela kemi chuyi.
0: Chawo ba, ukele cha berpa.
1: Tim dana no kisha, tiena biera biro, tiena biro.
0: Do Bible tia kubi wane, jua metimu wa racha miru wantinu timgi kisha ni. Bible tia nyute wane, wan miru timgi kisha, wegi beri pia no wanu tu yu dolari maj kwenye.
1: Iwigi.
0: Ngurni chana, jono tia nenteki, umiyo dango ba mpeda chulu kongwa, wan po timu
1: kisha.
0: Tim kisha deo, mene kitu ba chuli kumi.
1: Wazi yu timu ngato timu balo buri ti, teke timu ngato timu raj buri pop. Yini ya ko ibuche jamiti ye buche tele la hada bonga rewo timiraj
0: ana ngeyo ni gina miyo jo tuni balo bot jo pi wang dano chwero ko rema dano onyo ko eka chim kenu tu hukere kuki
1: yes
0: eru jama deko ba geri ya meringu ko ye seken
1: te ko neno remo
0: rema kain rema abeli karme keno onyo ping ba ta yitu ko te ko ni na rema yini onyo ni ne tie ko hiyori na ha da yibero ginu cheno
1: dang
0: tabi mano miyo miri ngeri rema dano Yo ba pe yo mi.
1: Kelo chini komi.
0: Edu miru nwe timu kisa chunya ber. Mer yo pi wang. ikara me yesu worote wonungu la jar toko bible ko wane jesus wept yesu te koko obande no pi wang yesu la jare wi kunu do wej kom etia do
1: yesu to kopi no na tinel tia kok pi o min
0: wej kom lazar do no tia do ginu kene amu biro koko lor tu tu nyim dano
1: adano puru
0: ba ma dano tiu jemme mere
1: tiu jemme mere peho yinde ko ruga do ke rewata wutingu ko
0: ba en no ci her ko ni yini bi ciembe ko ko lor tur nyimi wori gut ko ko mo lor tur nyim dano wori kwal wori kwal ye ler ko wori kwal nyaga mer ko porro adano te timi ke ci nyere ko no ba da do yini be da mon we gunu chan de te may nen kitu ma her kede yo
1: yes
0: kar gi no wano ye ho bim pi weno we ho gam ci ma wunde yo de
1: ke shaba
0: nota de ka bo ngena yo bo ra ngena nota bo ra ngena ngena kre nota yo not not bo ngena not achele chel nota biro we ha win copy board ka copy nu ka ka copy nu ka be de chuni tim kisha ko menena na loha loha tina be de
1: ko medin ro pe chi mo min ni pieno bala bor yin mi ka tam ke da po
0: o ma che ginor te mer ko ma deo ate ko bone ginni ate ko bi dana mo bala bor ko ni ginni te uno mi yo chako tini wor ke ni pa chako yugi tura ana na ko
1: yes
0: dan tina te ko ko me we ya ko chunya
1: very good
0: ate mo dano kisha ko er nu te mo gina lit Umia teko bukuri ko pacha ke umi loko ero chakutin joining an wunu joining an wune timukisha atimukisha macho ko
1: 100%
0: ko pana ko na heko nyimu nyala by the way ikom ngato mete amo wao ya ato nudatia sharing kire jo pacho ateko be gya kone akobi dama ni chakutin pacho ku yugi mortura
1: ba timukisha
0: tinatia timukisha ko bodano
1: kire chunya be macho ba ke ler mer mir tuni dikalo
0: Atimo kisha kobodano.
1: Amen.
0: Programme timo radio. Hello.
4: Professor Jalwa ngamola wilo dada temi ya jopena na tena wotere wan kwan.
0: Apoyo.
4: Ituje wono jira modonye chunya ate bolori ya ikewi ya chakna loka oke kom da hakia. Kicho bero gina ma pier ta kama mere tin bota woti. Kai ne timo kisha bota woti. Ichunya kiel obang yo banyim. Pidio kene timo kaya kaya pien dokte a timo kaya kaya ma pien kate mo tu luon ba po jo niya ngari ho bintu be kero mina tu be kere pa pere e ti timo kaya kaya nyima kun bien nyoba nyima wune ti loka ma ti preaching wane ti kona timo kaya kun chunye ki ubong ti cha no pe ber successful la pe work at wal kare nuong te yu a ma ti a wuko no tu be kere timo te ni rio ba a chala mo riba ana te kara ling a ling pe hana no do dohe wiye
0: Bible cover man.
4: Dai we do mate do no to yir we am ke ja pere te. Da po po ne me pu yo da luak long ka te un radio a pa luak long mer gam mi amen. Da luak long ti kon re da pa mer ben na na. Ya ber ma ra station na radio.
0: Apoya.
4: Ke ja ber gina pere te. Me de un pur gam me de un po ni chu yo. Ke ja pere te.
0: Hello.
5: Le de na po yo.
0: Apoya.
5: Ya lone Lawrence Justin na dia wiri.
0: Poi Lawrence.
5: Pero anna kwa chake kwa ya kisha bota chwe pia tin pia wiri lego.
0: Amen. Kisha pia tek.
5: Omega na amedu kobini ayela meta chingi. Ndio ni kisha wuni ti kobini. Dunga dang pe maro bero dana pati wati. That is why mio pola kare kai ni mi do don. Eh? Yo nero ko ne wang araje pinge yare be kutungu ke da ngote.
1: Yes.
5: Eh? Yo nero kitu. Eta ana mi yo tami tuara tuara yae te o dongote. Eto kwa kite te yu chwara mori ye. Ame miyo ka pe hamo rupor pe ilanne.
1: Very good.
5: Nege ro pocha be. Eh? Dani te gai ni ti bot gi. Le te ni yae kani wor bae ta un lera ta anati apaikam. Kite wor lera. Toka singa dana kela kela me yae te kuwurte ke mutu jere. Eh? Nakai baro borre speed kike kwa yuro yuro yuo because we na pengo kana ria ye na pengo kana ria e dana me pasho eti mi kicha twan
1: menu balere
5: komitiu baki na do lo ne no chuo ba ba menu ya ngi di higi no da por ko peti ye gina wuri ko bu kano obero ni no me chen kabe pe ko no bero bal ma je woro ke lego eto ka ono jo du ju winyu kari kani jati jo mo oke jira ngere ko ti jo ke nan kwanyo jo ke na preparo eta na ko ni uni meda meda
1: boyo
5: eyo
1: boyo boyo mate ba mi gum
0: wow
1: kam nga to ke na ti line kanu hello
5: opoyo uno ba
1: opoyo
5: so mo no poy program
0: boyo twan
5: man justin bongo lel pek
0: boyo justin
5: apoyo twan
0: be
6: ko pamay do ñun crédit ku topé ko ci abé solo mon té mo pécha be do di dafano
0: wanu ko ko adam wanu ko da kito
6: té mo pécha be ci adam ngata na miu dano té mo kisha ka o ba pé ci ñu
1: yes
6: té mo kisha tak to twal ento dina pire tak ka in pé té mo kire ci ñu baani lui ti kere pon pa ha di to twal ana do men jo apol to twal sol mo dano komuni ni ti mo kisha ento amen mu ko ne ti mo kene ti mo ki ta kere da del da ge eto yi ku ni no ti ame kisha mo re no ti mo ko to ti e di ko no pe be eto pon ya me ti no pon wa ka sel ke o lumiero dano nen akata ti ma wo ter kisha ko mo ata no pien dano ro ballo borra eto ka dano ballo borra kan pa fuin ti mo dano kisha eta de mu pe ti e
1: Yes.
6: So, in a period of the Kisha Gire, at a tiny home, and Kisha and the Berry Yavido. Then I'm a mule in young eye in the Dada Hova. That Timoki and Coni come Jamo Paul, Chano Lucho and Coni. And a boy.
1: Boy, my take.
0: Hello?
7: Hello, Solo.
0: How are you?
7: Apo yi woni ye kana woni to ando jena.
0: Poye.
1: Poye.
7: Ni lo Alex pe fu na te bardo. To tiki binu pe to piku bel bel me da ani chen chabir chen chabir ta meta missing program wo. E program woni do yi wi do nyora me da da ka woni ka te on lo kere yina ne ne ne. Apo yi wani otu nu ko. Ni mo ke ye ko kitna tek tek ape. Ki yo kene ti ame ka dando baro borre. Ti te da le gwena wor ma on holu ngure man ne. Ti da gweno kai onne ko dai chama ro ko ti on wai telle ngo wai ben ni yi kiti kiti para kere ngure
1: yes
7: sare lu ore chama ro ko ko ni ah gweno da hongi an ngiya pe ki da ko mahi ko ye chama ro no jo gene ga ngolo gweno chama ro ko ngi olu te ketu pal de ngolo pa mi ti gweno chen nen wai jo wala da nda te kitu ti jo gene ga do ko ni ti mo da no ki ya ti no mo do cho jo jo gene ko ye chunya ma me go ti ta ni ki ya o pa ko ye ni ti ne ki ya ni ngo ni ro pe me de kere ebe do kirishi te yiro lingi tiya metiya nene to guye we moga don moga meni

0: omiyo giokelo internet timedno ne tuok piny apapati japach kam mo piche dulina diter tinwer gomo mapach igero me White House ng'et redi apach famano piny ng'eche tutute kwahonurin go chimbo dana me ti ng'eche tich nyonyi kompyuta Daniel Ruai inamba not 7 1 5 5 3 5 5 5
1: mango nyaka mat ko ba ko ngo che ti me ni me mor ni ina manda cha ko re na tu ku na me ku ni pota man ni yen kiri re ko ba me war ti ke pa cho kan ba waro ku na me mi cha mo wo ngado do ga tek o ku re ya do ko
2: what a pap ana lo ho ka re na ke ken ba pe ti ngi ni ki re ga nyen ti pa cho kan I ko na gulu kana me ti re ga pot do ka chi enu mi jo mi pa cho kan ti lo he re wo ki
1: ku ri ba lu cha wo me di de yu ti te ga re ni jo mo ki re ge mi re je mi do no pa cha bedukan I wira wira re
3: iya gulu green millers ino rege giri nywe gaber kai mito parking auto parking ino kwa chileta ikano da uchara giri wonga supa pi nywe gine yine yuwa ber wako kel bodgi kano otio wili wela ber ikana chile da uchara ye maize brand kai mito beti meche magwen otimu na kano uunchu kwele medo kete jodu jodu cha bini regu no jemu udini no ber opu utia dugu ripat ni korgi no uwe ento mwantia uot kakare pi ankiri cha rega pota lolo
4: A gulu green millers. Ti kona gulu chiki kirikani shame Church of Uganda no.
5: Ete kuwele kiruwae nama nota bira bira ngwen. Nota bicha ngwen. A bicha la bicha la bicha.
0: Aotete ruwada kani pide tuu nyope. Ngata ngeu yut kome nuwe na lonyo. Atofi diagnostic and medical service. Ame yami ni ngeo ni apach medical imaging cha. Uya uko inyingo. Pimitu medu konye miru mime bide duonka kare. Manda hata la keburu tuu. Ame yenyu kumi ye. Nahanyang tuu ametie yelu ngatularu dahata.

Tell me, Timmy, man. Konya. Mono. Koko. Mono ka koba koba. Chamuchima me akonyo chima ma akonyo me replacing pieni remo kati ya donya duong tigi na mebedi remo wa maota lungu ni iron so ini iron yen kati ya ruwenyo chamuchima me rom replacing iron dang pire tek tek kore komwa iron tipi ntu jama pola pola dangi komwa kanene amechie mo enono me achiel aranga Ayon ti yere ka yini chama ranga konyo meme yo at least komi pe pedong losing dong dusha dusha katia woti ya yinuiting o iti me yi dogi okene mere imany tiedanga me mere da ayon ikom jo mero ayon aka okene mere kade neno dong chiemo enu pedo tie yi doga bobe Iromo chamo chemo kene ni aka kaya tama odalungu ni ayo nuda puti pashu amenu doctor umi ame warda hatal doctor temi yi gini folic acid ya ite chem ite kwanyo yoti nasha ite dang chutu ite muanyo dang mono da kwanyo me medo levele ayo ni dang malu aka kene mere tebedo ene marweo yo kene kata winyu peho moro put kanyo teg meda mere keti pewe ki komgi chame weo mono po bero kitame miri guok kiri komi yo komo gini yot komi ena yengo lonyo ni aka ite maro kere matu pi kita wuka da kobo kere chani pi pia tek tek ore komwa aka pia me matu ni Inwo kofa chiel. Ake te ngwenyo chukari. Ngwenyo kumichiba. Fede ngwenyo gihurabe odua odua. Ngwenyo ichi. Chochok batye ni dek. Anonok anonok. Ake te onyi yipi nini. Dehe te ngwenyo. Ngwenyo do kadu. Chukari kini kadu. Ngwenyo dang amanu. Kari ngwenyo chiel. Chukari ngwenyo dek. Ake te onyi yere. Ite mato pini ni yene munda ngo akonyo. Yo jo kene katia neno tuo dwegi. Bero ba ni dekpe amito yigi. Ento manene akonyo dan konyo roka no me chao kene miyo kumi. Me chao kene miyo kumi bero ke chukal. Miyo kumi da bero ke rekado wa wanchiel. Ti kwa mwadang miru jami no totual. Aka kayin. Kayinde neno dong. Jamino dushu. Kayi neno jamino dushu dong. Kira ti kere eno ni. Kayi neno baye ti winyini ti mito nino kose. Wari nini. Mi kumi cha amor me weo. Pede bede me ti jema jemi tuyugina gun kumi ti ango. Ti akwayo weo. Pe mono pie teke yinungu weo. Aka kayi neno dongi ti winyo ba wii peti aniangi. Pe yo ameng ngwesho ke otoha yo atigi maj itimbe kare tika kanu pe mar ngwech kere gi otoha weho kose no we ngatore na yedo ngo bedu teri kwe na yini mitu wari yeshe aka o kene mere ikom gina me mire timi ame put pe wari or yat Kado iti neno tuo dweni, amedo binu, doho bedo. Laika nye tipi nina dek, tu nina biru. Yin megi dog yate wad ba chabira ryo, iti yikina chabira ryo niye. Itiu ba tuo dweni, ba nina kiel, nina ryo, nina dek dehete bedo ba doho tumu kwase. Dokte dong vuk dehi yungi ni no kene chani. Mono anta kob, antia kobi ni, meda mera kede ruko, ena guok komi ni yene, mono lungu ni pads. Pira tek piendo yin rong wari yakina jo, inge yoni dong kofu tumoko, karako puti yo. So, ma ruko jamino eno kaya neno no, tiedok

reta ko to twali ina me na harendo wano bedo ko ni oba miruti ma wuro twali kuni agino ni jomo ko poti line kana pol data me gintiwa winya lo bi yore yore na hanen jo promising med bedo keda kana ka chawa biro tenen dang jo tie pol twala pu to twal no bedo antoni ukelo me bedo kedi kare do show every sunday ko ni oba miruchuli to twal pe kanyo ko mamma nono pe dworo nyena chwech anapuwe tutuala ko ni yendong wot keda bete dong dong kiri awa na hoto rwate ni na chwech ukobo ni doho rwate bacha wapa no radio tie on kede program me ibura bhaer win radio ine kora manona puwe tutuala buta bhaer bye bye.